Sama da ba ma da ba ma ba ni da ba ni da ba da sa ni da sa ni ma ba ma sa ni ga ba ga ni ni da ba ma ba da ni ni da.